0: Ya, ya ne maami bi bompa ye. Awurade Nyankopɔn enra ye bompa ni wie nom. Onsese enra mo beka ya. Because Awurade Nyankopɔn my 72 hours miracle.
1: Yes.
0: O se bompa ni wie na born nine pepepe. Ni kunu friend say. Edo Canada visa na dia mo. Mami ni zaba mi ronye mo.